kole kole Dixon Van Zoe. Kole kwonyo kole kumang mortet kora o. Ala ako changanya na kimyet kora. Ala kot ko kwanget ko na ko terang kora. Yani ikwonyi chita e. Ipko mang mortet e saburiye. Age changanya kora kimyet kora kesi ji.

Ako ndaye makosa kilipati nota nende bilotit buwana. Kito teo ni kapileta kibara. Ako kilipati nona wana. Maya kilipati yotinja. Maya kilipati yotinja. Arubu sare ya Taja Express. Kuna kutia fansa lagate.

agere wiki janga bisa bwana jema kwa za mwagra le shida iko wapi sijui shida iko wapi kasa mwone tike titi negitile konote ni mite number 2 nanga kisiri gile matres na haka mnye itoko tuko jutitange nga kwa nyo warchige nyo na ponkisa salome no lifting 679 congratulations on a successful buy kwa yaljige salome pongezi sana kasa mwono asiko vita tambani niko usalome salome nga baisi yentu in the 8 ceilings nga kwa polisi niso koneton kachili kitoki star 274 ash kachili star 274 ash aya age itia kwa ticket number 2 nga kisiri gile ne mattress 16,000 kwa chili kitoki 2 kwa reply na kutuwa kwa chili kwa lesend kiko yote nilagindo pin kile njitile 27 shillings konde pin kwa tili 27 shillings kagele congratulation ponge sara na tigile salome so tagi machibi 11 waje chang bichon kabisa jitana tomi tili tiga tumanga na olega nyenea chili bakita star 274 ash agi tili tiga tino ano star 274 ash agi tili tiga

Salamating yung wetin natin at sililigtan ninyon. Oh, shalom. Igatwa din natin mga 20 ano. Lady ni wang jok shalom. Yata niga igatin agin yung ito gusto nini iwek to agin yung agili shalom. Ama ilig ito yamin ito mnyin na natin mga tayat. Ilig ito yamin ito mnyin na natin mga tayat. Ang kutili na ito

Dali mo ba ito muna iriyedan yun? Ang ganyan niya ni Elohim. Shalom! Arrai toko le jino sa ni mitin yung kitu sitin yawe ke kitu lain day. Zitin yawe ke lain day kitu kosa ni ni online jila batu lino. Agi sirge koro kitu kosa ni ni. Amma janji tage tugu likete ni ready kitu. Kinyo ki yotu kitu notu ba star 274 aja. Kasa nyo mwone nyini ono ni job jingeu, job jingeu, job jingeu. Yanya ya kitu kosa notu ba star 274 aja. Ini oni togi job jiganya nyon. Amma jogu ni tinda angoro gini ru. Asi job jigan jaga tugu linyon. Iyad kitu bugisin, iyad tiki tina tani mwone. Notu ba star 274 aja.

Edus imiten gave verita aino gitu gosta ne ne ni gune natne gwe ge awamu natne ba aino gitu gosta na sana ire alla bas gaserta ga bisa lagini tugulen tugul gitu gi e tugulen tugul gitu

0: Kale witu wili oteni kiwa ya ashwa kogia ina oteni mye agotoko ya ina oteni mye awe ini ngune. Shalom basi jovre ag brother.
1: Shalom, shalom wana tere.
0: Oba iba en mesi ya.
1: Kibwa iba kapeza po wana tere.
0: Alright, karibuni basi jovre ag brother. Sige the star ini oteni kagi tugen. Kadaka wama kasi pika lele nganyo kase mwisho mwisho. Anyway, get started to go to and tunashukuru tu.
1: Kongoi bwana tere. Na namuachi kwa mungu tonet kongoi. Amungu wacho mwe kwa na vasana. Kukuni kwa rake tuyen. Akostoi kiyok. Chikso mwara ya niche katika mwa nyurwechu kai. Kwenye kwa pole. Ako kwa mwara o nyurwechu. Ake testai bwana tere rinti tutiete.
0: Yes.
1: Ako wakire my friend keyua. Pote parcho wale njo niche kakarante tutiano. Wote nte script jana kwa kiso mani. Awale ni kontuon chela nga drive na waka panna.
0: Yes.
1: Lady bwana ni very strong.
0: Oh.
1: Yuri njela nga nyo limbo kibleelji. Nyo limbo lil dae. My friend Simeon Mutali limbo skylight kaloan. Lewa kia utiona na rap terer.
0: Oh, ami ya buwati ya buwati.
1: Alagi utiona na waka ni demona limbo mawiche.
0: Ama ni Mr. Demona.
1: Waibe kalo mnyoreta o indi limbo nyombane.
0: Okay.
1: Iko tin kafeza wale ongo tuwa na rap terer.
0: Agati kafeza bige changi
1: nyo. Akita ni pare Vestas. Driver ni po limbo miyo limbo kubil. Lakini miyo limbo kuna taroti kazit. Lakini wa tune in tanche mga bileta ke. Iko tuwa mbicho nubi ndo titulu mga na Vestas. Ang pige changi o kere gosi pige kafeza. Miyo tan ni po limbo kelke yu marakwet. Ni pare kwa lipare tito Titus limbo. Ale nilipare kiptingo ten elke yu marakwet. Ale atyune ni kapesa.
0: Ale mite ni in kapesa bijoane.
1: Ake changi.
2: Traiga aga nilipare Ronald. Engipto menyo.
0: Kenge, te.
2: Nipe it kapesa.
0: Ag bijan tukul.
1: Kogui.
0: Kenge, right.
2: Nipe it.
1: Kogui pana tere.
2: Koske njera.
1: Ne, no, privenji kipcho vik. Chika mo aiti eich netai.